Iho o tumay mo ako payhan ko sa watavan om kontavayt. Pwede sa doot na nakabi mantad kinesunan hizud om ivad mantad sumubong babang ontok asapo asam. Patong daw nakita po po om tanudo pa nung antinumungan mong wasa sa kyo nung suon mong dahiw. So po, hang mingat-ingat na daw ba no? Kopong mohig kinyapon. Nung kibaw kanta-kanta po po, tubo mo sizam sizam sizam do ta sisikap. Pisa ka na zan topiot. So ngayon to ko umivad kay kaganan, paguhonon ko mahigan kinyapon. Pason, mantad ko bisan bomba o mananampasi pogun sabah.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Nopo nga mungzatinan iawasi mentok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayid toko na daaw na kapangunzatinan tayo otutuo no umul tayo no kohobibin ang katinan. Apoy manahan na tinan nung songo soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

Tapos ko nga vi nangot ako ho so man tadi Steven Masil hinumis no. Minugavit ako de jam ko vahu opo no vahu minit na ridong sebab dead pagunta ko. Nadit ya kapayhan kanjul o pibayan pan to naka hambos niti naka kanjul niti. Dari mga kumatabling nga vi i anangan do mamong diti pibayan ano iti, bintang kecil o bintang kecil o naging bintang piramli kyo. Ladi mapapanjul o section hiburan o music RTM Sabah o panisan kabahan bintang kecil o panisan kabahan bintang piramli zone Sabah taon duwang ibu duwang pramanom do katimpun tadaw bayno o naging tadaw suvab katahong pramiso ditibuhan ko tu mantad jam ko si zam dong suvab gisom jam kahimo minsa sadop it studio music RTM Sabah o mantok payhan pangganap kawasa tumubong idumbul iso vahu vahu tu iso duvo tahu apat apat poki hombusan kuma idumbul iso iso iso sizam teka kawasa nagi WhatsApp idumbul iso iso sizam apat sizam iso duvo duvo vahu vahu untuk timpu upis. Jadi kumata bening ngavi anangan daw mampai kuminam ngay ko no tanod ko no lo panisan kabahan iti duvo tadaw na iti panisan mitubong mitubong kan mantajam ko si samdong suvab gisam jam ko himo daw minsa sadop id studio music RTM Sabah panisan kabahan muntok bintang kecil om nagi bintang piramli ha jadi kanaw mo his pagod lagi na po kanaw mo kinangodoh so om istiak nu oy gahong kadi Frederica Mojilis om hivaino i nakatahib kadi Stephanie Jipolin Joti kasayimban boss kadasan naikot winasi o suaw tamay mo

0: でなし、明日は会おうと思います。
1: Bye na jam ko, vahutong pod minute ng subabit pag kunta ko. Nakangot ako daw hoso, di ba? Bye na, di tip ni kong avi hoso man ta di Irene Tadius, yung itando bunga to gingo.
2: Abal Tony Bo, taraw bye na.

Abal Tonibo Tadaw Baino. Papisa mo gatang pumohi asil pay sabah kuma sa linggit himong podsin iso so kilogram. Misa mo miyan pay gonto bipyo mo nondo mo bubufat it sa Menanjung, Malaysia. Pinapobos kumina do RTM, minobos si Montili pumunta naman, pungisadan, ang pumunan takanon sabah, Datu Jamawi Jafar, ahal diho inopiangasan, idpangan, kogampitan, paghudan, miyampay to insanan agent pisampuvan ng pogun ikogampit miyampay pati humbus id pumunan pay. Suway diho, kiva pipi ahal di kiguno timbangon do kamuntilian pumunta naman om kojaminan takanon. Montok mongiho do mabubuvat saba ko pomyumon kauhanan om incentive di mibaga do mabubuvat id sa Menanjung. Vokon diho subsidy himong padlinggit montok tapanasan mga matpay om nagipopisamo gatang pumahi asil pay subsidy vagas tapuak kinisunan om nagi subsidy diesel di misudong. Kopegahan mantad ahal incentive subsidy om gatang asil pay upon sol montok mga hukoso daw mabububat sabak at hiyambus kisunduvan manunda daw anaw. Namot manakaday do pogun papangkavas kapahubusan vagas om gontob kaganapan sondi SSL id hobi kinavas id timpu dumonto. Namot diho pisa kadungan tagiyot id pihatan do ko pisa ng agent kapalintaan pogun om nagipisampuvan kiguno do tihambuson pontodon. Montok mangiho kozo do katundan kaganan pamuta naman, panginsadan, pamuta zaman om agro takanon saba, ano do papanaon, id ko lalaho, hobi kivasa, hobi no kuma do tuhun mabubufat om habus kakadasan. Pinabosi dato Jamawi Jafar, panginsamakan diho, okon ko montok papainfuhay piyohian, id piyahatan do agent, sabahik diho, magano mongiho patitikid bogisan do tumay mo pa ingonop mozo kabahan om komatan di kiva no bossi si do iti di kapas sa babasan mo nong kyu mo miyampay do agent om miyampay do kopisan om agent KPKM Incorporated Saba id Kota Kinabalu asil pangan kagumpitan paghuhudan diho sa viavi kopisan om agent id si Bodo Mafi. Om nagi kumuntilian pumunta naman om kajaminan ta kanon pisampuvan katumbozo do mamantod pisakadungan moy do nununo po kuhanan kabahan om komatan anugunon paimpanu do mamumutanom mangingin sada mamumutasam om nagi tuhun magigison habus kakadazan. Kumuntilian pambalajalan KPM pinapahantoy do kapobyan 4.6 billion ringgit montok papanjul project katundahan mahik do sikul tungasisian id saba project id suang timpu 4 taon manta duvong ibu duvong pinamtahu diho id sibo paghudan do kapolintan madani minabo si kumaduvo montili pambalajalan wong kahwo ginumo diho sambogisan tagaso manta toin sanan 6.6 billion ringgit ipinahantoy montok timpu opod taon mantad po di dufong aibu opodom onom. Kadisido mantad di dufong aibu dufong opodom taho gisambay no ginumo belanja project di pinahantoy na po nga 4.6 billion ringgit. Kifada project ipainsuang ning kokoton kahimpupun kapanundan ning kokoton masa tundaon om nagi di napongo. Ingka kaniti abal tadi mo dong subabditi om abal na pading anuhu di Sharon Raymond matad bogisan berita ehwal semasa om pinadahin di Louis Jalin. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vasian.

Tapi kong Avid, adik duva pa di hasil ko ni ku montak pambupusan panagi montak diti kasimban na tako hasil di Edward Boy joins us itan daw buti saon ku isyaw ina nagi tauvi na pa di nga bye bye kawan kadi liligindob dadi mantad panagi di diti da tapi kong Avid da diti pa di timpura kangan yesu da iti kasimban na tako da nga suvab tadaw ko apat katahunga po diti buhan ko tu duvang ay bu duvang pa naman nom dari hansan do ano no pada o kukwa maon dat ako po ang pusta daw ay nang atamay mo no pada dako po pon si ko do ginawa dat ako ayso na da kabahingkangan o to guvang dat ako do po ang pusta daw ay no om nagi tadaw tadaw dumonto. Dari insan po, tapi ko ngavi katahua dan do minakinungaw, dari no ko po ngavi do namot, kapiso mo bago do minggu tiso. Bye-bye!

0: napongo na yozi hoza ugoni ba ono po ni bag
1: ono po ni bag
0: mo kino ngau po no kasimbahan mo sa razan sa ba VFM inoy kot vinasyo mo subaw tumoy mo.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw interpawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot, ondo ang lalat ra pansiluluman.

Gula, akasip kapio na intaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ang ibitra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kulyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong.

Mon sinangan ragula, katulo, pilio akanon am inumon akuling ragula, kapom ika sinangan ragula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ragula, ang iwetra inan apihah.

0: Ming, tanda kun paking lu karita mu tu. Nakain si kagak rasa pepati. Nong, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, koko tu kulut. Aku anu hino. Apa ini nak kaun sop pun say? Kakak tu kupu haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilai ga. Pagun tu po mingkual. Maka kisas. Karita mu no. Ah, makin ibit. Pero pansangaran. Ginyo makito muno. Amon ka matutunan mo. Sambakul po yung jaka muno.
1: Hey, riyon to kulut. Aka pandai po ngay lamah yang ratutobon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenge karita noro. Sino munsong repaking? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Ba, oko kraguang ming. Malansan raka sumingon ni Lominsi. Ito niya kumapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapan ayok tupukan rahu monokulut?
0: Kan, ginyo kaku dirun.

Tabreko ko sana na tatuong, tito tuong tanaw ka apat, katolun hapod tulan katuru dona ribu dun hapod mono. Tanaw ka duo, pagulo dat kompokon diti tulan katuru, suab dino semuang takuna tulan kawalo. Biagala o primana na timpun tumalib kaya tampin na eh. Apo si ko kumadi DJ Dainal Daud binang ambalut ka sa limbahan boros murut. Salinay da talo jam pati lambus di timin impun di jam kasi am gisam jam ka padam dua pitanga tuong insan pamiyampai ko doho LP Rapi Alpinus e kasalimpahan tako kasalimpahan bros dusunit Sabah VFM e wago nagi katanod kasalimpahan diti polsi ko kumada kayo. Ida ti masa pemanahan babay na ti nga ingka nagi lagot-lagot tentu alam mo lamo dati ralan harahat nakaparis-paris sa wakon kinayanan ni Tino. Om kano dumanod ka sa limbahan ni Tima di frequency di sa notas katanabon siyam na padam 2.0 FM ngayon patatang kapamagunan kano makinango maya dat RTM click. So ay ka kasalimbahan mitilabos maya da FB nagi TikTok Sabah VFM Vigood. Apa kita ke Sumpit, mantan Johor Bahru. Penrong ako sa limbahan iti, pentanod sa limbahan iti, mayadat. At TikTok, Ponsiko, tampinay. Ay, sa ababayan pinatamod, datuang bayan na, magilang-ilang tako na podkabar-kabar. Kentalangan-kentalangan. Nagi, mamalihis-lihis sa ginawa, malukuh-lukuh. Dit na hagak, managa ngayon ngay, poampus na daw di bayan na. Sinding kapagulo, kinanghot ako sinding dit eh. Joget-joget ako, miyampay dat sinding di Jovita Robo Johnny, joget magkarumah, magkakarumah tako, hatus walon na po ng minit. Timpo, pagiruman, tatuang bayan na. Mayantik kasalimbahan, boros dusun ni Sabah VFM, masanong kapiyah.

0: No kidding.
1: Daw-daw ka, pag-uyuan ko. Yan, na di pa maramay. Tapat ka ba, katamin eh. Yan, na di pa maramay. Oh, kontulo na. Oh, agalat. Karala na dat paparap mamaramay. Harisan ladat-ladat, pamharit. Katwakon, steady, no ba ka? Bahang pagulo dat, nagyari, papailang ako dat, kayuan, teka, kabar-kabar, di, kasudong dat pagi langilangan Rian ko dat papailah da kayo ditit kapailaan te kapaingatan kapasarahan dat tongus moning garud ganti e kapampay nagipagunto ko e pinalabos dat kopisan meteorology Malaysia di jam kawalo talun hapad minit tatuang di pena talun hapad titulan katuro dona ribu dun hapad manam. Kapingatan tungkol sa maninggaro dapat ditingin ako po hampit dat idwata sponsakid ilan po nga sipitang kuala punyum nagi bofet so ay kaintisan katunabon kapampay tuaran ranaw ang katabulud am nagi sandakan talupid am nagi beluran kaputanggay po nagi ila dawatas pisampuruan Labuan kapingatan tungkol sa maninggaro diti kagirat kwa sa agisam jam ko pada miso tatatuang bayna. Kadiha lima dasim kapisa ng tatuang DJ Hiti na pagkampong ko DJ Om Dumarun kasuabon na magadaw did sa depon ka aoyo hot koyuan tawan dot pamagunan tako katang pinay suahan ko pa hiti kambulutan minay nakapaguluh minay panwaw hiti hid FB Kli Ignacio Sidamin Gunting Taufat Siaw Victoria Ang Elizabeth Bert Tikus Saiti Tikus Gasabon ini silian San Po Robert Berto Homi Julius Wong Wong kapisanaan DJ Isabah VFM Mikoruhang Ngawi Aki Odu Yang Kalamanti kapisanangan kada siko katangkoy ngawi. Iki lo ngarumasam ka di darita nga kuri pom itimpak dan luhon ni hadi kadaw pamit idisan da bawang sangin tangin tong ka dua sinding patilambos perangahan ko piyong balutan toko mantad pinagyampatan dat piro piro artis ang pasusut nila piro piro sinding kalangadan. Kauli ako wago di Pat Michael, rayangan di muli alin na majinggal lang mistig kailat ako asyanan ka di Richard Gaisam, Julius Guduk.

Muntok na kayo, hit masayid pamanahon, intang-intangan to harawakon kayo nandit rumasam tabi. Kakal po na rumasam. Kapisanan to ang Mary Ann. Pahintanod ko sa limbahan dito yung maya dot TikTok. Takita ko. Muntok na kayo pengintang dot harakasiwatan na mintang dot radio. Babay na di pahindalan at kasalimbahan mitilambo suruputan Tadawadaw the spot Commonwealth Glasgow duna ribu duna podamanam amtilambusan tako makinang o sinding diti loyok sinding no dita sundo mantan di pita blasius.

Om Sohan ko kawaguti ka umbalutan hitid FB yung kita ko Charles Loginon isay po Iron Wadzir kabisanan tatuang DJ ka daw om ipolerik nga hitin lagi imasan kabisanan tatuang tado kapat kumad tensanan ka daw tabi basan kumad tambalut ngawi makinang osal mohan bros dusun kadi ipol om say po I Maria Juhan ponsi ko Maria Juhan hitin lagi minay nagari minay ambalut hitihid sa limbahan may tilambos med FB Michelle sa lejinan nga rin nagipasan daw mamasan daw at kapisanan tatuang kumad to sanang tambalot ang pinay ngayon makikinangaw dat sa Bahavi FM ka daw po si ko I Florita la subom Laurentius I munah kapang hai di JLP kapisanan tatuang kapisanan papanood ka raja gisam jam ka podam duo palan-palan kaya ka daw palan-palan iti ang pinay munah say po Iberta Binsu nga hiti Raylan Raina Idaulin Gudtak nga hiti nagi sanang tatuang tapin ay DJ sanang tambalat ng kinaw sa Bavi FM kadaw araw po nataliban ko Paulinus Giyun kapisanang tatuang mamangih pada sadak man bosoho kadaw relatan bangkaran kaday Paulinus nuno kami yung bangkaran tapin ay Paulinus tay ko Ikle Ignatius Baham Nung Harhot nataliban nga may kono kasari panuaw ka nasiwatan ko dat palambus isa papason pagulo dat makinang otak ko kawagun sinding ang pason na patilambus diti mba rihan ako dat mangunsob da kayo dat may patad na pason maya dat WhatsApp Baham harahitit kapailaan kempen manuluad raha dati no nga makinangot ako pang sinding kobasanan gulugulu man tadi inggo siyam sultanan manok singgugulian di Merintiang.

Tanaw hepatitis ng pamagunan, ramayan, muntok papayinkawas ka purimanan, karait kagunan manamang kalidasan. Hepatitis na pangat na rol dit mamarumak sa ralamtinan. Aw kita tanda-tanda kaimpunan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, milang jarum, lagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilan kaimpunan kapanampasin nyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Kailo ko nang ko? Mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ayon tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Faham, pasan di saiti. Peter Gabriel, shalom di jalbi kabisanan tatuang tensanan magingano sa Bobby Fembros. Disuno sanong kapiyo, tapi ibasan kumadya ang atuladan. Ang atuladan ngay kumadya itong binay. Kamantok na kayo hikakalapin tanod sa limbahan di tipon si ko. Sinding pati lambos, kana kinanghot ako sinding banta di Julius Kasim. Yusak to tomo.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatomod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kapuriman, katranongon, kapusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko papatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kapusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.

0: Ikaw na di jam ko pa na misa doon pa na mapat min. Ito to ang haro yun na di rumah sam. Magala hila di... Isa eh, hila di... Bagang sage hila ruminding inanam. Sigo kada sa porasam ka daw. Ami si MS Fred. Pengin tong da kasalimuhan minti lambos mantad kucing ka daw. Posiko si MS Fred. Tilambusan na makinangok dot kasalimuhan to konti maya dot FB baham pasan pati lambus malay takod makinangok no ka dot eh
1: anong tatong DJ dan isa nang kod hinati na DJ ham and asa nang kolyano dilo wala niya pada pagganakan paghulo po ham mamasal na po kumadi bagang sagi nakole ako na tiyado kahit bahasang bayang o doon uli ako na kumanda gidi adil malikam epitus kuntinam jadi kalion atas negosi nagiam hindi lihwani sinsan jimir konsiko dipasan udo diteno eh sinsa na malalid awasat taham saan ko da sa saan ang kadinay sinsa na kumaan nagidilit ang pulan Joseph Batilo ami simsimbua isabin nila ranaw hindi ano ko disunding hindi sa ate hindi tumatamu kadi kapilaan tumatamu isa na matuya parangahan ko di jadi kaliyo ng ibagangap yung manika ako pamahay DJ yung manika garaw ko ibug sana ko sasasa nung tako ni
0: Ponsi ko Jelina nagare nagi kumada kayo hit nakapatad na pasan hit hit FB teko sa iti tambalat ako. Oh, hi DJ LP, kapsa nang tatuang iho imunah kapang mantad manggatal palambos ako pasan kumagkong bulutan MM Suk, Maria Juhan, Linda, Jennifer, Jen, Yutong, Sheralyn, amau nag-ialingan. Kumadtulon. No karati, tulon kaupusan. Mempay da pason kapsanan papanog karja kada. Amau nag-ialingan insanan makikinawo sa limbahan Boros Dusun no sanong ba. Makiano sinding no na po. Pasi ko tagu mo di jalpi pinapatahak pinapolombus pason ko kada. Pasiko muna kapang nakapod na pinapatad pasan tatuang bayan ang pasan pati lambos manta di Charles Lajinan kapasanan tatuang tadaw kapat di JLP nagi tambalat ngawi Janice Mansatil Janice Mantahan Dato Elizabeth Morris Joseph Patilo Simon Justin Clarice Lajibin Amiliago Matilda Manuit Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyaw Lucy Liduis Maureen Kinjau Julita Magret Melissa Galus Patricia Nicholas Flora Majinki lamansanan makikinaw sa Bawi FM Kusulimbahan Boros Dusun senang kopi ya tapi pesan Ponsiko ada Charles Lajinan Ponsiko Charles Baham sinding pati lembus kulasa manta di masni sumiran soto nende rati piupusan pinempatan di selista fe ndak kon kopi nempatan ti manta di selista fe J. Ferdinand dia sih anarungaran bandasku miniempat

sang giligi poporno akaw nantingais ang giningorarahu nun susuit, ariyo rasungoy ang kia tralanaw, inun sa praliang ang kilayoratirong amay relilian ang rangan-rangan, kawinuhino kandobahu kono po ika pakaulutaka, palungan ralibong nu kinayano, ingay am alungi libong nu kinayano onpono intoktaka.

0: Pasuarau to maimo.
1: Habi mo siya nung usubab na Pinay? Kano mo kinungo ko si Van Boscarazan sa mga VFM. Naikot binasi, pasuaw to may mo.
2: Kopi Vosian, Izo, Inatanel Wallace, Buvazoy, Kamatan, Isolahan, Manampasi, Boscarazan na po nga, tumoy mo makinungaw ko sa himbaan Boscarazan, Saba, VFM, Tiki Tadaw, Kanaw, kinungaw at ako?

0: kadatsan ni ang suwaw damoy.
1: Kapi po siya nunong suwab kuma sa Vivi Tapinay, teko tambahot sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, darong suwab iti. Kapi po siya ang katawadan.
3: Tanto na daw ako, his na ginabo, katpanak na pumuhan naman tapasi ko. So, siya nung suwab, DJ, lagi makikinaw na sa Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hi.
3: Ang ganagi, may pera gidiit, darong suwab iti, dahil panakan ho, so, tadaw, patago.
5: Izaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pag-inungaw no, kasahimban boss kadazan, no tikid ta daw kyo.
5: Pinoy Kot Binasi, osuaw tumoy mo.
6: Hi, Izo, I Frederica Modulis. Sundong to sa Ruzo, nga tumoy mo makinungaw diti kasahimban boss kadazan, na ikot binasi. Kano, makinungaw?

Ya, ako pi vos yan dodong suvab kumare di sa viavi topi nai tembahut dai nombo ko no po dodong suvab di tim yang pai ko DJP tarau bai no atau ko pada misa di tim Wuhan ko tu tahun 2026 tadau ko himo iti tapnai om tadau tau vi tako no vago dai da Wuhan do ko tu di ti om sumuang tako no di da Wuhan ka vago do tadau suvab Wuhan kawahu nadi takau do tadau suvab o sikap iti timpu do tumahib kami jadi temenai kau ngapain kau apa ngahansan do tumai mo do it kofosian takau awasi kina posikan do tadau bayno diti tumaguvang do onuno po taguvangon po ompus tadau bayno om nagi kalaja do onuno po taguvangon teko po taun down do tadau bayno diti nga tumai mo no po do kapagovid do konsikan do ginavo kumade do takau sa viavi. Omhohomin ako sa kuma sa baby tambahu tupinay di mamaso do papataon da do tanganak nga video mga tsikul do nungo suwabiti hansan do avasi ko pataon dan om nagi papataon da do tinanson di nagi kumadit pakalajan patoy do nungo suwabiti om kivano dati do tupinay di mamaso itindahan nun do papapanaw do kulita do babay na diti om tumbazan so do mo boboh no di o talunalun pain ko pa tapi naik ko nga to may mo no po do patatapon na paginawa ka may gedi mogi obi obi to ko dai da tindahanon nung sokyo do kiva dong ozon do dong suvabiti om hansan do ovit ngavi o kakamot teko ano no po ngavi i oviton pataun daun teko hudon do mentok tadau bai na diti hiyo nak hansanan ku do kumari dia su savia vita penai hansan do katanut ko do makin ngau diti kesaimban do bos kadazan gisom do opupusan iti do jam ko si zam nyampai do mengovang do diti it konti do sabah VFM dait kesaimban do bos kadazan timpunai ito ko kesaimban ito ko do nung sabah viti nyampai do hozom tadi Jack Lee Goidon ginavo no sindohan sutonon di hozo di Geoffrey Avitus guhi no day dogo date kasimban boss kadazan nekot binasi asuaw tomoy mo.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasanogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi dia kau ngapain kan? Duvo hozo, do mino nimpun diti kosohimban. Atau kau do dong sebab diti hozo mantan di Jack Lee Goidon. Ginawa no sindohan. Om negi hozo mantan di Geoffrey Avitus. Guhi no day dogo. Om Hansan do nohis. Ginawa do minakin ngau do duvo hozo do mino nimpun. Do kosohimban. Atau kau do dong sebab diti tapi kau. Oh, mga katawanan ko mga sa Vevi Tambahut, tupinay di mamaso makinangaw o mintong mazaditi live na TikTok sabah VFM na nung sumabiti. Yan o lahan, iso manta na lahan na kabasa at ako na makinangaw diti ko sa himban doy da saba VFM. O kanopo ko iti ko sa himban do boss kadazan tupinay ko nga ko sa himban do suvay nga kabasa ko nigi do makinangaw masa day da live na TikTok dagay do tikid tadaw. Muntak nanti di tepi naik di mamasok papapanaw do kulita itimpu da bayi na diti makinangaw maza day do ketohuzan day radio si zam ngopudam duvo titik 2FM tawadan kuma di diazu om kapasa ko nagi do makinangaw om mintong maza diti live miti hombus day da Facebook sabah VFM. Oh muntak kapahan do kapabagu kapasa ko na di daw makinangaw diti ko sa himban daw boss kadazan teko di iti Sabah VFM mazadid Estro Vahu to Aiso takaguhin na di kapasa ko na di makinangaw mazadid Estro kibarati di tapinay di tambahot di sa saw may daw mo boss teko mot nakuo to au okito iti teko au ongaw iti ko sa himban daw boss kadazan mazadid Estro nga bay no ongaw na din ko to nakaguhin na di o Estro teka Sabah VFM right kotaw huzan Estro Vahu to Aiso tapinayin ko. Oh my god po jam ko onom tahong upan minute daw nung suva bom ongaw dito ko iti abalid pogun o maano dati o abal do kohombus ko dado na po dito do ikot po jam ko onom tahong upan minute daw nung suva do talaw bayin na diti tumihombus ko ulit ako sa imban do boss kadazan Hozo mantadi Hazel Pentecosta majawai boss sandad mohoing toko sutonon insan tadaw kiva ponimbanu kadi Roger Alum.

Tapi pinang ko nga vi kibadi ti tohu kopehan do song hamin do natay mo dagay. Kopehan song hamin do kupaguna po diti nga nambit dagay manta di Jalin Jinggom do manta di Kampung Padawan Papar. Popoyo do minidupagun i Jinggom bin Ahun di jam ko iso dumukpanom bahu minit do nga daw di kunyab tadaw kaapat katahu nga po diti Wuhan ko tu dadeha it Kampung Padawan Papar. Mantano do kaya dan diti do manudi do popoyo do paganakan Ahun Jambul om sinakagon Jomul Liansi do it nombono po nga vi ziho do sangingizon om tapinay walis om kinova nga naging nga vi do it sadu tayko it somok. Hoso konotinan di tongotiagak Jinggom bin Ahun do untuk tadaw suvab tadaw koonom ko iso diti Wuhan ko vahu do jam ko opodom duva tahip tanga daw do deha it kahabangan pas Kampung Padawan nga puguhuy di no ovitan po hide o tinan ni tongotiagak do deha it panabazangan Sangti Patrick Kinuta do jam ko opodom miso do dongo suvab. Amoy do otang hinasan ko sa diyazu suguta ko. Kapahiyan song kamin do kapaguhun na po diti nga nambit dagay manta di Jalin Jinggom na manta di Kampung Padawan Papar. Popoyo do minidupagun i Jinggom bin Ahun di jam koiso dumukpanam vahu minit daw nga daw di kunyab tadaw kaapat kotahungo po diti Wuhan ko tu dadeha it Kampung Padawan Papar. Mantano do kaya danditi na manudi do popoyo do paganakan Ahun Jambul om sinakagon Jomul Liansi sa via vizio diti do nombono po do sangingizon om tapinay walis om kinovangan gingavi do it sadu teiko it somok. Hosoko notinan di tongotiagak Jinggom bin Ahun do untuk tadaw suvab tadaw koonom ko iso diti Wuhan kavahu do jam ko opunom duvo tahip tangadaw do deho it kahabangan pas Kampung Padawan nga puguhuy ni no ovitan pahay do tinan itong tiagak do deho it panabazangan Sangti Patrick Kinuta do jam ko opunom miso do dongo suva. Kapoyhan so ngamin do sumusut iti tapanay ko na ambitagay manta di Victor Tokuyuk da manta di Kampung Kivatu, Pinampang. Popoyo do minidupagun i Mary Ann Kok Vui Sin di jam ka opodom duvo opodom sisam minit do nga daw di kunyab tadaw kaapat katahung ngopod di ti Wuhan ko tu dadaya id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kotakinabalu. Mantano do kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Manjakal sinakagon Manjanal om paganakan William Cook sa via vizio diti dahil nombono po do sangingizon om santop tapinay walis om kinovangan naging nga vi dahil sadu tayko it somok. Aho po din ay hansong yan hosoko natinan di tongotiagak Mary Ann Cook Vuisin tumanat po do kay katan di ho santop pinay ho. Amoy do tahinasan ko sa Diyosus kuto ko. Kapahihan so kamin do sumusut na paditi nga nambitagay manta di Victor Tokuyuk na manta di Kampung Kivatu, Pinampang. Popoyo do minidupagun i Mary Ann Kok Vuisin di jam ko opodom duva minit opodom sizam do nga daw di kunyab tadaw kaapat katahungo po di tivuhan ko tu dadeha id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kotakinabalu. Mantano do kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Manjakal sinakagon Manjanal om paganakan William Cook sa via vizio diti dahi nombono po do sangingizon om sontob tapinay walis om kinovangan naging avi dahi sadu tayko id somok. Aho po din ay hansong yan hosoko na tinan di tongotiagak Mary Ann Kok Vuisin tumanat po na kay katan di ho Sontob Pinay ho.
Om kepehan suang hamin do kumotahu om Tovi napaditi tepenaiko nganamit dagay mantak di Nelson Okyong Dainal toy Singyun namanta di kampung Mansiat Gunsing Pinampang. Popoyo do minidupagun i Nilin toy Helena Lijawa di jam kaapat himongapod minit min sasadop di kunyab tadaw kaapat katahungopo di tivuhan katu dadeho it hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantano do kaya naditi na manudi do popoyo do paganakan Lijawa paganakan Loswin Masudal om paganakan Wong Hon Man Sabi abi izi aditi dan nombono po do sanging izon om santap tepinay walis om kinovangan naging avi dahit sadu tayko it somok.

amaydo at hinasan ko sa Diyos sugutaw ko. Kupayhan sa kamin dotovi na politing na namitagay matadi Nelson Okyong Dainal toy singyun na matadi kampung Mansiat Gunsing Pinampang. Pupayho do minudupagun inilin toy Helena Lijawa di jam kaapat himungupat minit min susadop di tadaw kaniyap tadaw kaapat katahungo pa di tivuhan ko tu dadaya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kotakinabalo. Mantan ada kaya dan diti nama nudi da popoyo da paganakan Li Jawa, paganakan Loswin Masudal, om paganakan Wong Hong Man, Xavier Vizioriti dan nama nopo da sanging izon om Sontop Tepinay, walis om kinovangan naging avi da itsadu taiko itsamo. Aupo di nahan sungyan hosoko natinan di tungutiagak nilin tay Helena Li Jawa, tumanad po da kay katan di ho Sontop Pinayho. Ingka kanaiti tahu kopayhan dosuang hamin.

om dabai no jam konom himong pan manom no di dominate doy da dong suva update po ko na to ko om tumihang bus ko de lo sa himban do bos kada zan di tita manay ko kinong to ko hozo di Petrus Martin katangaban de ko sa himban do bos kada zan

0: ko pi boss yan. Pakinangaw na.
1: Pakinangaw na.
2: Sa himbaan, boss, kadasan, saba, VFF.
3: Naikot din na si Oswaw. Samoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
4: Ya tapi yang lebih dah banyak jam kau tu 4 minit nadi. Dalam semua update, pagi nanti kau ketua dan kemana dia tu tu kakal. Pagi mungkin kau di tukar sembahan. Do bos kerjaan. Om ketua dan gigi kau mas saya vita pinai di kata tanu. Dati teko kau uni. Dati do radio dalam semua update. Om mama so do menginum teko mengyup di tahasu dalam semua update. It nombok kau nopo. It kini zonan teko it hamin. Do teko it kadai. Makan teko it kadai datakan non kamay ya bo tapi naik kau nga it nombo ko nopo na mungkin ngaw dito sa himban teko mintong diti live day TikTok sa Bavi FM katuhadan ko mari dia zu sa Bavi sa kodong nga video zu tu tamay mo da painti hambus da mungkin ngaw dito sa himban da boss kadazan ang paghuhi da tumi hambus ako da mamahis da teka mungkin ako udah hozo tapi naik oh pembusuk ko pahit dia su iti hogo do gata mentok tada ubay no bono na ihan kiba dati do tapi naik tika tambahut do papataon dati ko papadagang do gata mentok tada ubay no diti omuot dati do pio dati hogo do gata mentok tada ubay no diti iti no hogo do gata tapi naik oh inotoy mo nagay manta diti kotinanan pomonan gata saba mentok diti tada ubay no kotong panamiso diti Wuhan kotu duvang ay bu duvang panamanom tada kohimo puhut gata na po nga vahulingit onom nga panamanom sin do sa kilogram. Puhut gata na po nga vahulingit onom nga panamanom sin sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayo so apat lingit onom nga panamanom sin do sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade kayo so apat lingit onom nga panamanom sin do sa kilogram. Gata kapingan au na upgrade ko duva na po nga tahulingit sizam nga panamanom duva sin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko duva na po nga tahulingit si zam nga panom duva sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso na po nga apat lingit apat nga panom tahusin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso na po nga apat lingit apat nga panom tahusin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duva tahulingit onom nga panom si zam sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duva tahulingit onom nga panom si zam sin sa kilogram. Om gata si kalap na po nga solingit apat sin sa kilogram. Gata si kalap solingit apat sin do sa kilogram om hiyan o hogo do gata mo tatarao bay no inatay mo dagay mataditi ko tinanan pumunan gata saba hansan na natahinasan do tabahut teko tapinay di o papatun teko papadagang do gata mo tatarao bay no diti om tumihambus tako do makinangaw do hozo hihingon hansan do ko pumahis do ginavo pinay ko hoso matadi Marcela M. Emban kada gonoto id ginavo sutanon hoso matadi Alvenico Elden Alfonsus guminavo diaw sanguhun om nagi hoso matadi Francis Edward Soywill opisomo kita vago de kasimban bos kadasan nekot binasi aswaw tomoy mo

0: Siaran Bos Koreza naikot binasi.
1: Ya, temen yang ngabi kusahimban do Bos Koreza naikot binasi. Oswau temui mo. Om no bayno no ko suang toko no di da jam ko tu tong pada miso minit do do ng subab. Ino ba da popong si kay dia su do hozo ngabi song ko to niti tapenai. Om pain tantu no po da otong bazan zo do gumu tambahut te ko tapenai. Di anangan do mungkin ngo do hozo ngabi do gugulu te ko hobi na intutunan do hozo do song ko to. Oma babesan pediti mentok dati kopehan kuma tepinai di katatano dati diti kosahimban do Bos Koreza'n. Ongo dia zo babesan mikir diti do tikit tadau kohimo ketimpun manta jam ko tu tong pen minit do dong subab gisom jam ko vahu tong pen minit do dong subab. Iya nah popongo dia zo do hozo ngavi do song kotau niti. Omo tumbasan tu nengi do kapana kita do pemuan daman di tawasi, pemuan daman di gugulu. Kita dati do nafasan di angavasi, teko kita dati do nafasan di point suang, teko point sekot in ginavo do toko do sengyan do kongo di ti hozo ngavi do kau ni mentok taro bay na di ti om Hansan kohis ngavi do ginavo tapi naik kau. Timpo na ito ko babasan daw makinangaw do hozo sang kataon niti miyampay diti hozo manta di Teresia Logijin pohudo zo dait ko posizon ka diti sutanon hozo manta di sipain tangin nombo ko di aka ka om hozo manta di sa munting unga nombo lahan dait ko sa himban do Bos Koreza'n.

Ya, tapi nggak ngavi ingka no tohu hozo no ngau udah toko mina nimpu di tiap babesan do kangen do toko udah hozo song ketahun ini mau do ko ngau toko udah babesan di tiap tikit tadau kohimo tadau kohimo ketimpun do jam ko tu tong pan minit do dong suvab gisam jam ko vahu tong pan minit do dong suvab tenai ko ketahuan ko mana lagi savevi tapi nai tambahut di mama so mungkin ngomong masa di live di TikTok sama VFM ama agumu akomi nga video di ti da angan-angan da mungkin ngau da hozo sang kataon am nagi kapag COVID da pamuan naman di gugulo ka di ti kahahangad na kozo ka matumazan so da ingka nagi kuma sa VFM tapinay di mama so mungkin ngau di ti hozo da sang kataon da nung sumab di ti tumay mo na po da kapag COVID da pamuan naman di gugulo pamuan naman di tavasi na ti ama yan na kahangad na kozo dosang yan ako ng auditi hozo dosang kotoon apakuhoy ito ko na tumihambus na mungkin ang auditi hozo sang kotoon kaya auditi isa ko pahihan na pahumbusan ko kumade di hozo ito na pakapahihan nga papanjulo section hiburan o music RTM Sabah doponisan kabahan bintang kecil omponisan kabahan bintang Piramli Zone Sabah tahun duvangay bu duvang panamanam do antok ko tahu ngopo dom ko tahu ngopo dom misa di ti Wuhan ko tu tadaw ko niya bom tadaw bayin na iti ko timpun manta jam ko sizam do nung ko suvab gisam jam ko himo dom min sasadob it studio music RTM Sabah ama manta ko payhan di poing ganap tapi na ikaw ama kapasa ko da tumubong it numbul iso vahu vahu tu iso duva tahu apatapat pakihambusan kuma it numbul iso iso iso sizam tay ko kapasan nagi da papabuso da ano na po tiwot yezo masadait WhatsApp it numbul iso iso sizam apat sizam iso duvo duvo vahu vahu ontok timpu upis yan ako payhan ontok diyezo kivada ti da anangan da may kinam di tipanisan na kabahan ikot ka nao tadaw bay no tumihambus ako na makinangaw di ti Hozo sang kataon. Kinangat ako Hozo matay di Benjamin Matanjang nung Miadzo. Hozo pivosian ginavo kito. Kadi Valentine di Rosaline Wee. Nagi Hozo matay di Benson Fong. Ondom ku dom hoing. Dito ko sa imban, the boss, Kadazan.

0: sound ki siap.
1: Ya, tapi nga vi, dabay na jam ka vahu duva minit. Doon ang sufap na di, dahit pagunat ko. Om kakaalto ko po aday, da babazan makinangaw di ti hozo sang katon. Om paghuhuy da ongot ako iti hozo da sumusut iti. Misa pa natin ako payhan da pahumusan ko kumari di. So iti na pang papanjul ako pisan ko payhan pagun sabah, tay Japan sabah. Do ababazan lumot tay kembara merdeka jalur gemilang KMJG. Kanjul iti da untuk tarau suvab. Ko iso iti Wuhan ka vahu katimpun da jam ko sizam da nung suvab. It lobby pain bida menara kinabalu kota kinabalu. Ang piso sa umo papay magon da ababazan iti na po nga Ivozon Montili Sabah Datu Sri Panglima Haji Haji G Haji Nor. Ampay ko po nga katuhadan ko mada di Jesus sa Vivi Tambahut Tapinay di kakal po makinangaw diti ko sa imbando boss kadazan tumihang boss ko daw makinangaw diti hozo sang kataon tapinay ko hozo matadi Ambrose Moody kada daw mombit kombit sutanan hozo matadi Irene Tadius di kogat ko om nagi hozo matadi Chin Moikin ondomon zikoy doiti.